Ano rin o? Wanya bagalaw. Kindo niya lang ala bakarno. Bakalayaw. Ale rin o niya nga daw. Manda rin o kindo bakarno. Julbo niya nga juda wangkara wani niya.